bosmin kuma chongo bene gele bana ziba le manyani ngo bene ne ko liba bin chong ko se bene bene non kada se beti fana le siko si fimo pani am taba batti hai e ki nyo bom nyama boye boye sa we kuma fanele ko e tel a man siko ko si ukula un kabe le ban tuke donze o siko a si si kuna ne kuma fana ko e tabe ni kwa tuma un sino kontinin go in komani o ama kuala si fan tuini a ko se le ni chongo ya ko kachana a ti fotonian ka pula ma piko in gani zong rondos ya wa pula ma piko